kaso ko mo tay magaka. Ako mo tay maduka. Yala so ko mo tay maperta. Ako mo tay mahosa.